So le so waka sella so le pe se fai mai ke zi ke lo a ya va ma lo yo pe pe se ngale tan to dalo va va mo to to ma ona tu ya de oi sa mo le ma na va fu o fi au manga luenga le ne ju lao le fi fi me se fo ya il fa ai wing o fi au manga luenga ya sa fa pe ona fi tai tu ngale pa ia mal ma ma lo so tan to wa to nu a yo le te va ai ya tu i lunga le kako Facebook page ya va mai so so ya ya sola a hanti ya kami se pese no foto atasi a se le vai ma ya kami nga ka ko nge no foto atasi ke ke ku lunga mai lu lu mai siva siva mai ya ya mo le atu lo vanga ta do po kala me ya la vita linga zola ya ma malo ta tu to no so tan do wa nga ya lo ma futa mai vita linga ya zola hant ya ile ta to fale ta vale na ol le ta lo fa carento i vai lo a i ja mo a va pe te malanga i ja mo ya ta tu na a fe atu ile ta to fale ta vale na lo lu mo le ole ha we i vai lo ah ya tau tau o fie mo oi ya mai sila sila foi le lale le o le fita linga ya sola a ioi ya fa ye so fa longo longo le tanto por gram me sin ya dali le ta lo fa fa mo fa mai tau o fie yes tau o fie tele ta vale mo oi ya me se foi la alo tule e fa casa il lana fo no tele ioi mana mia so sa e te fer wa ya mo ya au fa pe ona ya lu te usu fo no ya asia sia tu le tanto fa ta vale na o le ta lo fa carento mo oi tele le so soani ya mo oi ya ile ne tu la o le fia fia ta tonu ya le ne dola mo le tu lo fa ngal tanto por kala me ya to u ma la va pe ona ma fu ta mai le tanto website ya me se vo o lau li tio fa ngal ngol mo ja ma lau to tonu lo za ya me se vo ya le tanto Facebook page ya fa ma lo ma fu ta le ne tu la o le fia fi ya ta le tonu le ne dola ta to por kala me ma sani ya lo fa nga ya na yo tanto ta ma ma tina ma tu tu no fo fale fa pe vo i ona ma wa i tino i mai ole ne yo langa ya mo le tu lo fa ngal tanto por kala me o to uma lava to tonu mau changa se ngase to tonu malu o tato fale ya me se fo in fa nau ya fa pe ona mau o tino i mai ya ai tali tonu mai fa tua tua ile tua mai ta talo ile tua ya mai ile tua lana fa malu longa ya ai me se fo ni mana onga fa pe ona fia ngai ma oe ile nei vai taimi ole soi fuanga a ya tali tonu ya fa tua tua ile tua wasa ili fo i fo mai ile se tonga fitinga mo oe ya wa uma tonga fitinga le tangata. Yeah, this is a time out. Le taimi le nei a le tua. Wa uma tonga fainga tangata. O le taimi a le tua. Ya, to tuli ma ta talo ile tua. Sa ili ile tua. Se fu fo mo lo. Ngase ngase ma faa fita uli fu ito tonu a inga. Ha. Ya, ole po ana poza fa pea ona tapuni alo ia ile mato wa onga mua mua ole nei tausanga ole fa vai a ia tantonu wa moli mau ta maiti a onga ia o ta maiti a onga e lo fa pea ona a wai te tonu ole paipo online paipo school ia mai i tu e fa ole ke lope a ele na o sa mo to telo ta maiti a mau te tonu nei antu nuu ia me se fo i to tonu ni sila ia to tonu o America mai tu uma ole lalolangi olo mafuta maita maiti nei a onga ia ilunga ole live online school a ia ona po sa va pia ona tapunia lo ia ilma to wa onga oka se mata utia ele nganta ole upuna tapunia lo ia ai le mato wa onga au le neva yaso fava yaso ole a onga ia fa pia ona eli ma sasa mai ma tu fa ya onga le fa vai a the foundation io ia wa a tali tonu mal malama mai jan jo a le mau tu ona faia se fa vai to tonu ile fa wino se fale a ia e fa pe na ona lulu winga e matani ma mafu e ia e pa ule fale pe ale mau tu le fa vai a a fa be mau tu lo fa vai ile tu le tino ile pe ole fainga ole fale ile fa ta ta inga ia o ama tangi maloloshi o ka fenga o lo longa a ile ma fai ona malu e ruelo le fa vai ole fale a fa be te fa vai le fale pe ole tamai to tonu a inga o kai mausa li lo fa vai a i o ala fainga tau le o langa e o mai ai tanto a o fa vai le tanto o langa me se tanto o tamai to tonu a inga ya e siu le ti a polo ai mai se voi e fa so songa le lau langi e lue le tato fa vai wa mau tu ai se o le upo le tu to tonu o tato loto pe on fetala Jesu ya beteru e te fa usia ina le fa vai le kale sia i lungo le fa vai o le fa vai o le papo Jesu Kristo a io ya ya ya tanto ona mau tu le tanto fa vai ya Jesu Kristo to tonu e kale sia io e va bea ona le malu e lue le tato fa vai a ya
tau tia yo le talanga ta mau le fa vai ya ole ua ua malolo le online paper school ile lua vai anso ya ai to e ha e vo ile onga ile masina fo ya ole face 2 ole fa vai ma tau tia ya ya fa pe te fia awai ya ile manjo wa onga ya fa so ta ya facebook page ma tu fa ya onga ya nga fa tine dali nga fa am se fo le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya e mau ile ua ile lunga ole tato facebook page ya fa pe fo ye e tele fie fie le meo le Facebook ya na fafsuta ia mai leo le tato Paul Kalame ya le numero le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya mo so avanoa ya fa pe fo ye elua se la utala le tau le onga a tali tonu a etofola le mata upo lo tatala to tonu le onga le nei e umale lua se la utala le tasi o le po a mata utia le maua lunga ia ya o to tele fo ye sunga i fa fia ngainga o lo fa pe ona o tau wina to tonu ole a ongale nei, ole la tau tala, sole. Se ese le tuspa ia le ta tala, ese le tuspa ia le ta tala e o fisa ia ole perfetta male apostolo a. E a fita e tonu ila utala lea, ya, sau tu tonu ole a onga, ya le malolo le a onga, ya, i le luo vai yazo, ya to e mataria fo, ile manto wa onga, ile masina fo, ile face 2, ole faavai, oka se matau tia, le ta tala ina, ta mamatina, ole mata upule nei ole fa vai le nga jai a inga o to tonu e kalesia io e so se mea a mautu le fa vai e le ma fai ona maru e lue le tato wola tau tua le tato wola au au nei le nga lue nga le tua ya ole ya ole mato wa onga le nalo fa nga zolo i le jaimi le nei ya del tonu ya ofia lavo e maua me le tato Paul Kalame ya mole atu alo fa nga ole tato Paul Kalame mole atu foi i matua fai a onga e me se foi ya ole online paipo sku ya ta metia onga uma lava i tu e faul kelope lo fa pe ona mafuta mai ya mole atu fa ngol tanto Paul Kalame mo o to uma le netu la la fia fia le pese le nei mo le tairo fa ngol tanto Paul Kalame mo ila to uma fa pe ona mau o lanto tino i mai o fa fi tauli fo to tonu a inga ya mo le atu fa ngol tanto Paul Kalame ile pese le a e pese ma itali tonu ile fa malolonga le tua io e faia mea uma ilo tali tonu mai fa tua tua ile tua e tali le tua yo mana onga ye tali fo ile tua i ma yo fa pe o na fe ngai ma oi ya pese le nei mo le tai ro fa ngol jo Paul Kalame mo ilan jo uma fa pe o na mawa i tino i mai.

Yeah, especially now, more than one or two people are going to be able to find a pair on the front of the old Julia, to turn on the mouth of Malawa, yelling at the voilier, your own Yoe, now ye swallow lo yale jali, if I may pese Jesus, Jesus, ah, now ye swallow yale jali, o man, onga, and now ye swallow yale jali, yo fa fita uli, ya messe mai, o le tin of a pair on a fair nai voi, ya my tato le nevin tau, o leo langa yoe, if a pair on asia si mai, le tua ya take down to ella le fa so stronger, o maioli tino, yoe, ya tell tono my fat to a le tua, e tali le tua, imea, o maio pese na moltero vango le tanto, pol calame, ya moila. To fat auto dear to tono mauta malawa, ya ingas and nasi oritino, ya moletuolo vangal tan to polkalame, ya sungal fafia nganga, ya yo sia, Mr. Foyle Manziovo, ya zarona, va pea on a mafutamai, ya moletuolo vangal tan to polkalame, ya ilisungalawao, ya vanao manu, male valley dua, ya va pea on a mafutamai, ya Mr. Foyle, ya le vanao, ya simo, ya male tolu, ya Christ, ya malo mafutamai tato, Paul Kalame, ilungole tato, Facebook page, ya, fape fatu ai mawa male tato, Paul Kalame, ya, toto nale tato, wa ongle na, ya, ole, toe, luova yaso, fape on a malo loa, ele mato, online Bible school, ya, toe, amata fo, ya, le face two, ole tato, wa onga, yo, ya, fia tale tonu, ile upale tu, olo tatala ina, ya, esel matau tia, ah, is a powerful word of God, is open in the Bible school, online Bible school, ya, fape chota, ya, na yo manto mantua, ya, ngafa tine tali ngafa, meze vo ya, so mato tina vaya onga ya fa muamua ngafa, ya le la Facebook page, ya va pe fingata, ya te oi, ya fa fso tai mai le tato ofisa nei, o le o fa fitu lima lima, tasi fa lua, tasi lua, o fa fitu lima lima, tasi fa lua, tasi lua, ya e lua selau ta la, ya e ja onga I le fa va yaso, ya, tau tua na ma oe fa pele la valau fa so ya fa so te mail tatu no mela lena ya ete le fa so so animo oe e to tong ya jo ma to lo pili ya ai fa long long le upale tu le so sia o le upale tu ya o lo fa pe ona wa wina to tonu wa onga nei ya ata ma ma tina fa ya onga ya mo le to lo vanga le tatu pol kalame fa be ona fa nga ya fo ya ya la ingo le fa nga nga so nga fa fa nga nga ma ma siofo ya ele nga te to tonu ni sila ya o to tonu vo yo australia Penrith or Cape Town, ya o Melbourne, ya Mr. Foy Brisbane, of Yanga Foy, ya ma au nanga le ne tu lao le fiafi ya fa ma lo fire fiver fa ma lo tau tua, ya moliatu of angle tato, Paul Kalame, ya mo o to uma lava, elegant avo ilea, ya o jamaidia onga, o le tato online Bible school, I tu e fa ole gelobe, ya motivo of angle tato, Paul Kalame, ya le sunga ya Joshua, nga follow of a pair on a famul maiza, moma jamaidia onga, o le vasa. Pacifica lo wa otawina ito tonu o Samoa I siu senga ya mole ato lo fanga ya ole tato Paul Kalame ole tato vafamo ya ya te otawi le neitu la ole aviavi ya mole tifu ya lo fanga tato Paul Kalame I ainga vape ona mafuta mai Samoa ya o aukilani o tuwa fafine mafanawe mese fo I o Wellington ya malo fayo le faiva ya o tatawu Tauta ya ifo ife au mangaluenga o le neva yaso. Ya, pespesenga le tato ta lofa fa mo. Ya, e tautua au au natu ya te oiso watu no pelo sa moa. Ya, e alai musika ma pespesenga. Ya, e fa atua file mua ifo I. Afa pe watau walu lunga lo toto maua lunga. Iyo, ia tu lunga sa saa. O le fa malu stino sile na o na taua. Ya, fa fie fie atu le tato ta lofa fa mo. Mo oto uma ile netula o le avi.

0: Oi, sorry. Kau kau liwa. Kau kau selatama fasal rawa li lemah na yor PCA. Yo yo PCA bisa ngalah wa fa VVI. Ya lepa ya malu malu sunjan jo wan junu. Ya malu lo mai foi ya I fe au mangal wenga ya meje foi jiu jema faiva. Sa fe ngai le nei va ya so a jo. Yo et siva mai fa dai le jo ai le va pe na lo jiva a. Ai mala malama le dan jo le ubo le jo. Yo a e siva malo lo jo a. Lotu atua, iwe, ete lango na ina lava lo vye vye a. Wale fai mezo tato, awete siwa fa apia wae, fai meye ama ama a, ne hai. Iwe, malama lama le, li tono le umbo le atua, ete siwa lava oe, ilo lotu mama, iwe, esel maa na ia a. Ia mole atua lo fango le jajo, pol galame, ya meze fo, ya tu fa fine fo, ya tu lin loksene fa bea ona, ma fu jamai, ya meze fo, iso ma to jama. Faya onga fa peona ma vuta ma ya nga fa tine tali nga fa ya mole atu alofa nga jama ya itali tonu ya sa fa peona fia nga ya ifoi ya o ya olua matua faya onga ya manisi ifoi ole Paul Galame ya ale tatu online paper school ame sefo ele aingol fia nga inga ya fa malo tautua fa malo fa your favor ya mole atu alofa nga ale tatu Paul Galame ya mo olua matua faya onga ya ame sefo ya le aingol fia nga inga ya tuwe faul gelope ya ame sefo ya tamaiti ya onga umalava sa fa peona hao tawina ya ito tonu ole nei fava yaso okaje mantau dia ya odama ya tu ole mai mo mai voice to vin ya tu lindo ai fia mole ma winda le ubo le tu ale to tonu ole ongale nei esel mantau dia a io ya vile mai le nu mela le nape fafso tai mai la Facebook page ya ona o to tongia le ola lu sela tala ya etia onga ilesia onga le malolo le mato online paper school ile luva yazo ina toy amatalia le ile masi na fo mata utiel tala ngole upa le tua ile fa vai ole face 2 ole onga lo fanga solo ole face 2 ya e amata ile masi na fo wa yo pe ona fai mai ya javita ile salamo javita fai mai ya a solo via fa vai ya ofe tu ole tangata Amio tonu a ava pe solo ia va vai o fie tu ale tanga ja mio tonu ma na ia ia a ia tali tonu tanto o tama to tonu a inga o le fa vai papa ile to tonu a inga a e atangia mai ia tato va na o atangia mai i tina o le a inga a vesili se o aile la o aile la o la fine la o ai o le to lua la o ai ava pe tato te fai ni mea pito sili ona ja ua a vesili o aile la ia
1: vesili like what you're hearing. Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play. 89.3 2GLF.
2: This is your African Roadshow with General Ben Oben on 89.3 2GLF. Have something you want to share? SMS 0456 893 893 or email benoben@893fm.com.

Sol ni sol waka sila sol ya. Pesi fai mai ke zi ke lo a. Ya va ma lo iyo. Pesi pesi ngali ta to ta lo va mo tau tua ma au na tua te oe. Sa mo le. Ma na vai fui o fi au manga luenga. Ile ne du lao le fia fia me se fui ya. Il fa ai winga o fi au manga luenga. Ya sa fa pe o na fi tai tunga le pa ia mal ma malu e sion ta to wa to nu ua. Yo le te va ai atu e ilunga le kako Facebook page. Ya va mai se uso ya, ya sola a. Hanti ya kami se pese no foto atasi ya so le vai ma ya kami nga kako nge no foto atasi ke ke ku lunga mai lue lue mai siva siva mai ya ya ya mole atu alofanga al tanto po kalame ya lau vedalai nga zola ya ma malo tau tu tono si tanto wa inga ya lo mafuta mai vedalai nga ya zola hanti ya ile tato fale ta vale na ole ta lofa karento I vai loa I jamo a va pete malanga I jamo ya tau tu na afiatu ile tato fale ta vale na lo lumole ole highway I vai loa a ya tau tau o fie mo oe ya mai sila sila fo ile la le le ole fita linga ya sola a io ya fa yeso fa longo longo ile tanto por gram me sin ya dalia le ta lofa fa mo fa me tau o fie yes tau o fie tele ta vale mo oe ya me se fo yo la alo tule e fa casa ila na fo no tele io mana mia so sa te fer wa ya mo ya au fa pe ona ya lu te usu fo no ya asia sia tu le tato fa ta vale na o le ta lofa carento mo oe tele le so soani ya mo oe ya ile ne tu la o le fia fia ta tonu ya le ne tu la mo le tu lo fa ngal tato por kala me ya to u ma la fa pe ona ma fu ta mai le tato website ya me se vo o lau ni tio fa ngol ngol ngai mau jama lau to tonu lo za ya me se vo ya le tato Facebook page ya fa ma lo ma fu ta le ne tu la o le fia fi ya ta tonu le ne tu la tato por kala me ma sani ya lo fa nga ya na yo tato ta mama tina ma tu tua no fo fale fa pe vo I ona maua I tino I mai ole ne yo langa ya mo le tu lo fa ngol tato por kala me mo o tō uma lava, tō tōnu o mau ta ngase ngase, tō tōnu o malu o tātou fale, ia me se fōi in whanau, ia whapea o na mau o tino I mai, ia ai tali tōnu mai whatua tua I le tua, mai ta talo I le tua, ia o mai e le tua lana wha malu o longa, ia ai me se fōi o ni mana o nga whapea o na whia ngai ma oe, I le neivai taimi o le soifuanga, a. Ia tali tōnu, ia I whatua tua I le tua, wasa ili fōi I fō mai e le se tonga fitinga mō oe, ia. Wa uma tonga fitinga le tangata. Yeah, this is a time, ah, le taimi le nei a le tua, wa uma tonga fainga le tangata, o le taimi a le tua. Yeah, to tuli ima e tatalo I le tua, sa ili I le tua, se fu fō mō lou, ngase ngase ma faa fita uli fu I to tonu a inga, ah. Yeah, o le po ana po za faa pēa o na tapuni alo ia ile mato wa onga mua mua o le nei tausanga, o le faa vai, ah, yeah, tani tonu wa moli mau ta maiti a onga, ya o tamai te aonga e lo o wha pēa o na au waitu tonu o le paipo, online paipo school ya mai I tu e wha o le ke lope a e le na o sa moa toa telo tamai te aonga mautu tonu nei a tu nuu ya me se fo I to tonu o New Zealand iyo ia to tonu o America mai tu uma o le lalolangi o lo mafu tamai tamai ti nei a onga ya ilunga o le live online school a I ona po sa fa pia ona tapuni alo ia ilma to wa onga oka se mata utia ele nganta ole upuna tapuni alo ia ai le mato wa onga au le neva yaso fava yaso ole a onga ia fa pia ona eli ma sasa mai e matua fa ya onga le fa vai a the foundation Iyo, ya wa a tali tonu maru malama I jan tou a le mautu ona faya se faa vai to tonu ile faa wina o se fale. A, ia e faa pe na ona lulu winga e matani ma mafu e. Ia e pa u le fale pe a le mautu le faa vai a. A faa pe mautu lo faa vai ile tu le tino ile, ile pe o le fainga o le fale ile faa taita inga. Ia o a matangi ma lo losi o ka fenga o lo longa. A, ile ma fai ona maru e lue lo le faa vai o le fale. A, a faa pe te faa vai le le fale pe o le tamai to tonu o ainga o kai mausa li lo fa vai a I o ala fainga tau le o langa e o mai ai tātou a o fa vai le tātou o langa me se tātou o tamai to tonu o ainga ia e siu le ti a polo ai mai se voi e fa so songa le lau langi e lue le tātou fa vai wa mautu ai sea o le upo le tua to tonu o tātou loto pe on fetala Jesu ia beteru beteru e te fausia ina le fa vai le kale sia I lungo le fa vai o le fa vai o le papo Jesu Kristo a io ia ia ia tātou ona mautu le tātou fa vai Jesu Kristo to tonu e kale sia io ia va bea ona le malu e lue le tātou fa vai a ia
tau tia yo le tala ngai tama le fa vai ya ole wa wa malolo le online paper school ile lua vai anso ya ai to e a e foila onga ile masina fo ya ole face 2 ole fa vai ma tau tia ya a ya fa pe te fia awai ya ile manjo wa onga ya fa so ta ya facebook page ma tu vai ya onga ya nga fa tine dali nga fa amse fo le tina vai ya onga ya fa mo mo nga fa ya e maua ila uai lunga ole tato facebook page ya fa pe fo ye e Etele fie fie le me ol Facebook ya na fafsuta ya mai le ol tatu por kalame ya le numero ol o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya mo so wa vanoa ya fa pe fo ye lua se la utala le tau ole onga a tali tonu a etofola le mata upolo ta tala to tonu ole onga le nei e umale lua se la utala le tasi ole po a mata utia le mau lunga ya o to tele fo ye sunga fa fe ngainga olo fa pe ona o tau wina i tu tonu ole a ongale nei, ole la tau tala, sole. Se ese le tuspa ia le ta tala, ese le tuspa ia le ta tala e o fisa ia ole perfetta male apostolo a. Ia fita e tonu i lau tala lea, ia, sau tu tonu ole a onga, ia le malolo le a onga, ia, i le lua vai aso, ia tu e mataria fo, ile manto wa onga, ile masina fo, ile face 2, ole faavae, oka se matau tia, le ta tala ina e ta mamatina, ole mata upule nei ole fa vai lenga jai a inga o to tonu e kalesia yo so se me a mautu le fa vai e le ma fai ona maru e lue le tato wola tau tua le tato wola au au nei lenga lue nga le tua ya ole ye ole majo wa onga le na lo fa nga zolo i le jai mi le nei ya del tonu ya o fia lavo e mau me le tato por kalame ya mo le atoro fa nga o le tato por kalame mo le atofo i matu wa fai a onga e me se fo i ya ole online paipo sku ya o tametia onga uma lava i tue fao gelope lo fa pe ona mafuta mai ya mo le atoro fa nga le tato por kalame mo o to uma le ne tu la da fia fia al pesele nei mo le tayoro fa ngol tajo pokalame mo ila to uma fa pe ona mau o lan to chino i mai o fa fi tauli fo to tonu a inga ya mo le tayoro fa ngol tajo pokalame ile pesele a e pese ma tali tonu ile fa malo longa le tua io e fa ya me uma i lo tali tonu mai fa to tua ile tua e tali le tua yo mana onga ya tali fo ile tua i mai o lo fa pe ona fe ngai ma oi ya al pesele nei mo le tayoro fa ngol jan jo pol kalame mo ilan jo uma fa pe ona mawa i tino i mai.

Oi, sorry. Kau kau liwa. Kau kau selat sama fasal lawa li lemah na yor PCA. Yo yo PCA bisa ngalah wa fa VVI. Ya lepa ya malu malu sunjan jo wan junu. Ya malu lo mai foi ya I fe au mangal wenga ya meje foi jiu jema faiva. Sa fe ngai le nei va ya so an jo. Yo et siva mai fa dai le jo ai le va pe na lo jiva a. Ai mala malama le jan jo le ubo le jo. Yo a siva malo lo jo a. Lotu atua, iwe, ete lango na ina lava lo vye vye a. Wale fai mezo tato, awete siwa faa pia wae, fai meye ama ama a, ne hai. Iwe, ema lama lama le, li tono le umba le atua, ete siwa lava oi, ilo loto mama, iwe, ese lama na ya a. Ya mole atua lo faa ngole jajo, pol galame, eme sefo, ya tu faa fine fo, ya tu lino ksene faa pia ona, mafu jamai, eme sefo, iso mato jama. Faya onga fa pe ona ma vuta ma ya nga fa tine tali nga fa ya mole atu lo fa nga jama ya itali tonu ya sa fa pe ona fa nga ya foi ya o ya o lua ma tu fa ya onga ya manisi foi ole por kalame ya ale tatu online paper school ame se foi la ingol fa nga nga ya fa ma lo tau tu fa ma lo fa your favor ya mole atu lo fa ngol tatu por kalame ya mo lua ma tu fa ya onga ya me se foi ya le ingol fa nga nga ye tu fa galope ya ame se foi ya jama ti ya onga uma lava sa fa pe ona o tau wina ya I to tonu ole nei fava yaso okaje manjau dia ya odama ya tu ole mai mo mai voice to vine ya tu lino ai fia mole ma winda le ubo le tu ale to tonu ole ongale nei esel matau dia a io ya vile mai le nu mela le nape fafso tai mai la Facebook page ya ona o to tongia le ola lu se la tala ya etia onga ilesia onga le malolo le mato online paper school ile luva yazo ina toy amatalia le ile masi na fo mata u tiel tala ngole u pale tua ile fa vai ole face 2 ole onga lo fanga solo ole face 2 ya e amata ile masi na fo wa yo pe ona fai mai ya javita ile salamo javita fai mai ya a solo via fa vai yo fe tua ile tangata amio tonu a ava pe solo ia va vai o fie tu ale tanga ja mio tonu ma na ia ia a ia tali tonu ta to o ta mai to tonu a inga o le fa vai papa ile to tonu a inga a e atangia mai ata to va na o atangia mai I le tina o le a inga a ve sili se o aile la o aile la o la fine la o ai o le to lu la o ai ava pe ta tu te fai ni mea mea pito sili ona ja ua a ve sili o aile la ia if you sitting near the far vai, if you sitting near far vai, you already don't know that on Galuwe to Tonu Le Calesia. A man now mere lover at what will far vai, yeah, let out to our own Aldalo, far bear on a malo low, a mantania ill massina foe, yeah, for pure oil lover, my mom, my lunga, let out to Facebook page, yeah, for so time, my, yeah, le Facebook page, yeah, for five so die, yeah, le Facebook page, a man to a via onga, yeah, ngafa tine, darling ngafa, yeah, messe, ille, so mato tina via onga, yeah, far more mwangafa, ilunga le la Facebook page, yeah, more so of a noa, I want a messia, let's see all. Jua o lo te tala to tonu le aonga ai mai se lavo to e ave jan jo le fa vai a mata mai ai ya le olanga wa we no le ta mai diti I to tonu a inga a I to tonu a onga a mata mai lava I le fai tau pi a ya awa nei ngalo awa nei emisia ya jo e ya le mato wa onga na ya o le masina fo ya o le face 2 o le fa vai ya mana mia se so soani fa so tai mai fa tari a u mato toni ya la wa onga e ja onga na e tofolea ile so si o le tua ya e to tere fo I a sunga I fa fa nga nga ma fali tua o lo o to wina to tonu le onga nei fa mai le lanto muli mau soli se ese la va tus pa ia le mato te fai taua ese le tus pa ia le tatala e perfetta ma apostolo I to tonu o le onga lo mato wa onga ai ai fia tali tonu ya vili mai fa so tai mai le Facebook page ia ona o to to ngia le o pili me se lava so tu finele ya tu lino a tu lino ya o nge ngalo ya joe ya o de wa o fo atu le tato po kala me o le talo fa fa mo ia o lo me alo fa na mo o le fa le tua ya sa tu tonu ya o ta wai oi to tele ia fa le tua yo sunga fa fa nga nga lo o ta wina I to tonu le o ngale nei ya tan tonu o le to e o me se tato taimi ya o toe fa minute ona ta leo le tu la lima ya le nei tu la la fia fia mo le atu le fa fita dele e la tu fa pe ona ma futa mai ya ilunga o le tato Facebook page ya fa malo fa fita ma futa mai e le tato pon kalam e le ngata fo lea ya ilunga le tato website ya le tato website o lo tu tele ila to lo mai mo ai ya mai tu e fa le la lo langi ya me se voi ya ilunga
to tono mauta malawa lungolo sa ya po lau lejo po lau laptop ya mulia to of angle tato pol kalame ya mulia to of angle ma ole tato pol kalame ya si ma na yo ma to ma tu va le nganga ya le suna to ina va tonu ya isa ko yo se pa te me se fo ya so ma to tina ya tava yo se pa te ya me se le pa ia malo malo so ma to e kale si e va ka ja i vila wut ya lo fo tu a umale pingo a le onga susa ya fa malo to tu fa malo o na ile ju a pe fo na fa to le tala le temi u so la a ele si sina fo ro wa fu ile ele ele pe ai tau tua male tali tonu a e oto mumu a ke leo ka kua inga tau tua fo lele ko mumu a ke leo e siu e tau tua leise me maua a ya fa malo fa yore faiva ya o tau ta ya e fo ife au manga nuenga o le neiva yaso ya tal tonu ya o ese fa le tonu o le tato au au nanga ya e matua atu ya e meia ia le le alofa malanga leo le tua ya e manga loa e fo ia se au au na ua le tau ta maa li fo ile nea viafi lau fa funga anga malau sila sila za moa ya mole atu asua suatu asu asu atu vai malu i puenga ya etu sai male tato por kala me te tonu ya tato to e mafuta foi ma tato to e felo ai ya ile te milava nei la sto na ile tato por kala me masani o le talo fa famo ya le nei tula ya fa to fa so i fua sa moa so watu nu pele.